0: Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheko
1: hey thirikari no handu ha ugwe ratu kageta ngituingata e handu ha ugwe kandu uguo
2: aya mundu ugite kada ngithonda ka mbia
1: e ningate
2: thonda ka mbia de mundu mbia chake
1: akyora e dikiru no gene tokyo ro na
2: are

0: Thank you. Etago DJ, Rubaru Etago, Yeta, Woko Fafa. Mwathani ni atukenirie ni tondu wa gutukwira mutharafaini Calvary ni wendo wa magegania atuonirie na tugikena ni ndu umwe ware makorogo makenete ni giko kia magegania kiria giekirwo ithenyaini riakwa na nigetha ngorwo ndi mokoini mega mokoini wa Jehova na ngorwo ngurĩtwo na thakame ya ngorwo muno na wewe ni jiwe na wewe hana atia miikarĩre-ini yaku maundu ni mario kuragwo gwikama o muthenya gathoni ona wewe mitugo yaku itarie atia na kuguo nguhoya otoguo DJ ahuthirite ciugo thiini wa rwimbo rũrũ nyitagwo kobaba nĩ tondũ itanya rĩakwa nĩ kwendaga o gũgũkenia gũgũkenia tu na Ngai witũ ũrĩa ũtũiguĩra tha na nĩgetha maũndũ marĩa matarĩ mega tũtigane namo thĩinĩ wa bũrũri witũ maũndũ marĩa makoretwo makĩyumĩria matarĩ mega nĩ matiganwo namo na nĩgetha tũhote gũkenia Ngai kwa sababu amezidi kuwa mwema gũkorwo tũkinyanĩirie ha tũkinyĩte mwaka-inĩ wa 2026 nĩ kwa sababu yeye nĩ mwema na Ngai witũ ũrĩa ũgũcũ tũtekĩriganĩrwo nĩ arĩa mekũrĩte hatĩka-inĩ no turamuririkana na nĩgetha Ngai witũ tuĩke wa kũmũteithia arĩ ndagĩka 40 nĩcio itirũkĩte tha ĩmwe cia rũcinĩ good morning on a Sunday morning ya tarĩki 30 na ĩmwe mweri wa May na nĩ ndĩrehoka wĩ thayũ na no ũrakĩharĩria gũgĩthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai we ũtathiĩte na we ũtekũhota gũthiĩ thiĩ na mbere kwĩrathimĩrwo thĩinĩ wa tabarĩra ya itaha rĩa muoyo nĩgũcokirie thĩinĩ wa maandĩko marĩa ngũroraga na nĩmo maraheire ndũmĩrĩri ĩno yegemainie na gũkorwo tũkĩgoca kana kũgathĩrĩria Ngai ona mahinda marĩa twĩ hatĩka-inĩ na nĩ thĩinĩ wa maũndũ ma matukũ ma tene igĩrĩ chapter ĩyo 20 na nĩtuona tharĩko iria ciarĩ citharĩkĩrwo andũ a Juda na ikinya rĩrĩa Jehoshafatu akinyũkirie and you can imagine ũgĩthiĩ na mbere gũthoma rũgano rũrũ nĩ ũkuona andũ aya mambĩrĩrie kũrũa o enyewe na ciimba ikĩaragana kũndũ gũtiganĩte Jehoshafatu tondũ nĩ erĩirwo ũhotani nĩ Ngai na nĩ tuonire ũrĩa aathathairie Mwathani akĩmũgoca mũno na agĩkĩhoya ũteithio makĩgĩa ningĩ na ihinda rĩa gũkorwo makĩyoera indo nyingĩ mũno thutha wa andũ aya kwĩyũkĩrĩra o enyewe kwa sababu Mungu huwa anapeana ũcindi na Ngai witũ arogocwo mũno na kũguo meciria makwa mũthikĩrĩria he ũndũ meciria atĩ kĩgeranio kĩmwe njũĩ nĩndĩta gathoni waku nĩ kĩgeranio kĩmwe njũĩ kĩgeranio is a test gĩkoragwo kĩegemainie na wĩtĩkio faith ona ti ũndũ wa kũgoca mwathani hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marathiĩ wega no ningĩ nĩ kana no tũmũgoce nginya hĩndĩ ĩrĩa mũtũrĩre ũrĩ mũritũ this is a test na nĩ kĩgeranio kĩa hinya mũno gĩkĩ nĩ kĩgeranio kĩmwe njũĩ na gĩkoragwo kĩgemainie na wĩtĩkio wa mũndũ na ti ũndũ tu wa kũgoca mwathani hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marathiĩ wega tondũ hĩndĩ ĩrĩa maũndũ marathiĩ wega nĩ virahisi sana kũmsifu Mungu no ningĩ nĩ kana no ũmũgoce nginya hĩndĩ ĩrĩa mũtũrĩre ũrĩ mũritũ aciari taya makwĩrĩirwo nĩ ciana ciao no mahote gũthiĩ na mbere kũgoca Ngai ona mahinda maya mena maithori marĩa menamo na to aciari aya tu ona wewe nĩ ũremenya ũtariĩ atĩa whether we can worship God when life becomes difficult can we can I mũndũ o wothe nĩ njũĩ no agoce mwathani thutha wa kwamũkĩra kĩrathimo nĩ virahisi sana kũmsifu Mungu mahinda marĩa agũikũrũkĩirie kĩrathimo nĩ ũkũhota gũtumũra kanua virahisi sana na kwambĩrĩria kũmũthathaiya mũndũ o wothe ona no arute wĩira hĩndĩ ĩrĩa mahoya macokie o rĩo utafungua kinywa useme mwathani ũrotũgĩra na wanjokeria mahoya ihenyo na rua ona ũndũ ũrĩa itekwĩrĩgĩrĩire atĩ nĩ ũgũcokia na rua ũguo nĩ wacokia na kũguo gũkahũthĩrwo nĩ kũgoca mwathani mũno mĩrango ĩngĩhingũka mũthikĩrĩria mũtũrĩre-inĩ wa mũndũ mũndũ o wothe no athathaiye watheri ona mũinĩre mũno agĩka ũndũ mwega no kĩũria nĩ gĩkĩ ĩnaguo hĩndĩ ĩrĩa macokio ma mahoya mataroneka aha unaweza ũkamsifu Mungu tondũ no nginya nagiĩ tũngĩruta rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũgathagĩrĩria Ngai kũmũthathaiya even in difficulty moments ĩnaguo hĩndĩ ĩrĩa maithori ũrarĩra na matirathira maitho-inĩ maku nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũragerera no ũmũgoce na hĩndĩ ĩyo nĩ menyaga nĩ wĩtĩkio wa mũndũ ũkoragwo ũkĩgerio bills citiganĩte cingĩkorwo citirarĩhĩka ũtafanya nini ũtaweza kũmsifu Mungu nĩ ciũria ndĩroria ithuĩ
1: waitha wapo kwa gani marigiri kwa Illuminati. Kugehote kate rila dhiti masioro kwa itika kwa ireoni.
2: Kayore dhudha atia, githe ti sora aragorire.
1: Hii, sora ya giri mirongo, wako wata kuigorira atia. Asha we.
2: Eni, aragorire kwa soko faster, arame kura shirigi dhate fai.
3: Maudogo kwa soko faster magirete kwa gira. Nogure sola, sofa set na gitanda, dhudhi, smart TV, smartphone, kuka, shopping voucher, itagiri ya mae, ngobe ya gredi, car wash machine, wufa na idoi genyike. Urahi hinya star 420 hash, orige hinya star 420 hash. Usagure kirio kweda, wekira thogora wadhe muno orio geda kugura. Uduamu wanyane ate, kubine gata gata gata shirigi mirongo ire, ginya shiriki mirongo kenda na kenda tu. Orio rabid maita maige, no uorehe mweke wakukorona the lowest unique bid.

0: can SMI. Very nice.
1: Yes.
0: Yes. Kiwa gito ngeo tutoko liyamu tenya wa omodi. Adomo shenene moke.
1: Adomo ha. Ukaji.
0: Siraki kami na kenda kamuhaliga idha natu ginya kamuhaliga ikumi. Siraki kami na kenda kamuhaliga idha natu ginya kamuhaliga ikumi. Na kiongo kenene. Mialio etale medhura nere. Ne siraki kami na kenda kamuhaliga idha natu ginya kamuhaliga ikumi. Modoria othoire juko dakoragwa na maundu moru. Waigwa ohoro dokana ohe mondogi na dori higo okelira. Doka ohe murataguo kanatho yaku. No akoriruo ari mehia kwaga kubora. Amu oria ora koigwa ni akimenyaga oria orauga. Na thuthaini agikumene tondo waguo. Waigwa muhuhu. Dokareke siume nawe. Weyo mirelie deto itige gutathura. Eta jokere.
1: Doke gamba bu. Ate haya.
0: Doke kabum.
1: Atore kire de deto.
0: Aya. Siraki ikumi na kenda. Siraki ikumi na kenda kamuhaliga ithathatu nginya kamuhaliga ikumi. Ni uhoro wigie mialio itari mithuranire. Na tugothoma tutigo taura. Mondo le othoire juko dakoragwa na maundu moru. Waigwa ohoro dokana ohe mondo ngi na ndure higo okelira. Doka ohe murataguo kanatho yaku. No akoriruo ari mehia kwaga kubora. Amu oria ogukuigua ni akimenyaga oria oroiga. Na thuthaini agikumene tondo waguo. Waigwa muhuhu. Dokareke siume nawe.
1: Aruma ngeongereire. Reke siume na ene.
0: Yes.
1: Yes.
0: Wiyo mirelie deto itige gotadura.
1: Yeah. Doge tado kare deto.
0: Ata iwa eka boom. Yeah. Ene ata luka.
1: Luka iga. Wahi anjole.
0: Dale gendoli.
1: Manu ato la zugule kera. Ta ake tado kire de deto.
0: Ake tado kire. Ena mo sene wangani ya.
1: Yeah.
0: Gwela mo tado li de hoa.
1: Ake o ingere. Yeah. Gina na tado ka.
0: Deto itige gotadura.
1: Neguo.
0: Itiga anazio. Mohutiga na guwa weo mirelia ndo itiki gutathura. Na kuma siranki 19 kamariga idada tuginya kamariga 10 na tutigo taura ni reta ura.
1: Eh. Ore ni reta urite.
0: Wai Kristo original akenete. Ndali aigwa guwa.
1: Kaigwa
0: mega. Eto.
1: Eh.
0: Itiki gutathura.
1: Eh na ndukala kasiume nawe.
0: Eh. Kasiume nene.
1: Yesu.
0: Ah, sawa. Nimetamini ya kame meka yukamu igere mwenye wa Sunday ya mwisho mwoli na wagatano mwakawa giri gira na mirogo eri na idhada. To nie get one ko John wa hiyanyo.
1: Geto DJJ 254.
0: Na nituwa ngeoka. Na kamo sene kanini.
1: Yes.
0: Na reboro ige viyo.
1: Reboro ne poo.
0: Mwenye na wanyara uga terere. Na kururera hawale kelia kururera hakururere. Hau hara uga te. Weo mireli enda to itike gotadora. Hakururere.
1: To kururere hau.
0: And the line. Kurulera hau.
1: Yes.
0: Yes. Nimetabuni ya kameme. Wiki ya kwekoro tehanati ya by the way.
1: Wiki ya kwekoro toi jaga muno.
0: Tureni yo Sunday. Yes.
1: Na wende ya gethi ya nganga ogo nga koigua.
0: Ya na hapa na pale.
1: Yes.
0: Yes. Kumudene Sunday.
1: Kumudene Sunday.
0: Sunday.
1: Friday wale goko.
0: Friday wale dale goko.
1: Idhwe to wale kore ya.
0: Oh yeah. Thursday dale goko.
1: Thursday wale goko.
0: Toina Jeremy Damaris goko.
1: Aya, hari goko.
0: Hari jorwe ito.
1: Aya.
0: Wea kothi dhazdeni Jeremy Damaris.
1: Iye.
0: Nanawa kora kito hujiri yake dhake gie by the way. Iye.
1: Iye.
0: Wednesday hari goko. Tuesday, Monday, Friday. Gagone tu goko hede siyode.
1: Iye, tura nye na wewe Monday na Tuesday.
0: Iye, yes. Iye, dhali nikana.
1: Iye, tura nye. Ok, ingira na nye giuma.
0: Iye. Yes.
1: Wiki ya kwa kwa teja ka muno. Doto mihangoha na halia.
0: Oh yes.
1: Nangake choke ya kaigado muno.
0: Nice.
1: Yes.
0: Kaya kena ukuona. Kaya nambu ikilia bitu wa kameme kayu kamo ige.
1: Yes.
0: Nandike kole tu orangoko.
1: Neguwa.
0: Odeoko hivi hapa na pale. Yes. Netuangyo kana idwe. Nira tukonekeria rwe bwenga ginya cia debega va nyanya. Toko toko tura kugwira ando ale maruta kabira wa gucinirira.
1: Ando maruta kabira wa.
0: Tiga corona, don tiga corona. Gutera otesiana. Tiga corona mwakiusio. Ati ukorana ukorana mwakiusio ukora wa aurora na maitho. Ukorara ugia kana mutwe. Itoro. Utiga corona.
1: Na yo ke yumye.
0: Akenjo thiririe.
1: Akenjo thiririe. Why me ogatitogi.
0: Demora tama kwai. Demora tama kwai. Nane maruta kabira era va welding by the way. Eh, mira tabito na kafoga.
1: Eh,
0: pero que meña kafoga.
1: Eh, kafoga na mumenya.
0: Eh, he ando mathiete maruta gabira.
1: Eh,
0: mwanake akiuga ni agucinire no dyna gogos.
1: Oh, eh. Atu ari to kohuti dia kaka.
0: Kohuti dia es. Okay, venia ke venia ni ando matho ni amenyete wiro cio na hau gabere. Eh, na mathia wira mathi kure mathia mathia wira na faithikiri.
1: Eh,
0: yes. Eh, o mundu yake.
1: Eh,
0: riu mwanake akiuga ni agucinire?
1: Ni agucinirira.
0: Na dyna gogos.
1: Yes.
0: Age sinerera. Makaino ka hwaine ri. Dona gafara. Une kafoga muku eh. Na muku na faithikiri yake.
1: Tarona.
0: Tarona. Amatolira ginya kwao. Tangole maruta gaira ri. Neki andawa kwao mucie. Une koma koma batia muku ete na faithikiri. Na faithikiri yake.
1: Ndi ngamwe heya faithikiri ne. Demora, we onyitire ri ogwa tu tobie.
0: Ya mane ko ejaga.
1: Ha. Wa kyo ro ko imwega.
0: Ai mwega, sio dali ko ro imwega.
1: Ndego. Yes.
0: Ni otra ngi kugwena muthenya wa omuthenya ruta ale maruta gabira wa welding. Wira wa gucinerera.
1: Yes.
0: No mwana yo gitwe na thoko ya kameme. Na ni *292#.
1: Yes.
0: *292#. Toka gidangi kitoko tugikirira wega shopping.
1: Yes.
0: Shopping ni ya giri mirongo itatu. Turatigirira ati ordagika ni hakoro hakigia mundu akora kigurira shopping ya giri mirongo itatu. Ni hari ha *292#. *292#. Wana hinya *292#. Hakoro kigurira kirebeli ragalia na beyere the mono gatagati ga shilingi mirongo iri. Oginya shilingi mirongo itandatu *292#. *292#. Hakoro kigurira kirebeli ragalia na beyere the mono gatagati ga shilingi mirongo iri. Oginya shilingi mirongo itandatu *292#. Ginya hau toko tugetha mundu igurira kanyamu thini wa thoko ino ya kameme kayo kamege *292#. Rekatho tithia dagika oriri. Latidri plus 16.
1: Latidri
0: plus 16.
1: Plus 16.
0: 49.
1: 49.
0: Plus 13.
2: Wega kure we muikari wa Narumoro mai mahio na roiro tondu cooperative rewe ni marakurehera motungata ma fegi hakuhe nawe na njira ya kuhingura ruhonge taunine yaku kumenya makirikara mitaboine ya kameme kayuka moige
3: Safaricom chapa dimba ne shoketi origi eno ne Safaricom chapa dimba season 5
4: Safaricom
3: Oyo neguo mweke waku webe ojithi gata katika miaka 15 na 18. Kwe yumeria na kuonekana niodo wame hariri ya maditi murano ili ya shiga kroflorine wa Sweden. Kumenya maige, maige Safaricom chapa dimba season 5. Neto kiara huka na gatonyo wa mbogo men na coconut metabu ini ya kameme. Kayukamu ige.
5: Dhahabu ladri mitad mage kugwira miaka keda dhini wa wedi ya wangodo ni marako reheramu ya kwa kuigithia dhini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigemegi Dhahabu Land Limited

jiurie kanwa gakwa ihoto ndenda kumenya ciugo iria ngijokeria jigue wega uria angijira mundu roraria ciugo ici ni mundu wina ruo ruingi muno ngoro mundu kwithetie ciana ciake agacithika muthenya umwe mundu wari gitonga kiarikirene muno ari na indo ciothe kinya mahiu mamihiriga yothe no muthenya umwe gikinya mundu ria agithina na nikio akinyire handu akiuga atiriri ndokire gukuthita ri kindu na ngacoka itari kindu no hau kianda akiuga ritwa ria ngai rirogocwo riu ne gikinyire handu kinya akirwara akirwara muno mutumia wake akimurora akimwira atiriri kotagiruma ngai ukue mutumia uyu ri acaragia solution uria mundu angimweherera na akiona solution tikumuhe dawa kiria gwika ekumutara gikuo giake gingiuma na njira iriku gia kuruma ngai kugo ni amenyire mundu angiruma ngai ndangitura muoyo akimwira ndukirume ngai ukue riu ayubu arauga atiriri nari korwo ni njui hari ingimuona ingitwara cira wakwa mbere yake na njihurie kanua gakwa ihoto ni urakiona mundu ati arathi gucaria ngai nigetha mang'ang'ane ati iurie kanua gake ihoto macire na ngai iguru ria muturira wake ni uria mathina makinenehire Ayubu akiuga atiriri ndiramwetha na mbere na ndingimuona ngacoka na thutha na ndingimuona hari ahithite ngarora ringi na mwena wa umotho hari araruta wira na ndingimuona na ritho riakwa ona kana ni mwena wa urio ngaremwo ni kumuona ni hari handu mundu akinyaga ugacaria ngai o toguo Ayubu arauga ukamwaga wathi kuri ciana ugakora kunikuo mbarerurire wacoka kwi muthuri gutiri thayu wathi wira-ini kwanyu kuu nikuo kururite makiria no kamwariga ikumi karauga atiriri no riri we ni amenyaga njira iria ndirathii nayo arikia kungeria ni ngoimira hana ta thahabu Ayubu arauga atiriri ni ngoimira hana ta thahabu we ni oi ndagakwira thina-ini ni akoimira no muthi ni kwenda kwira mundu ati ona ngoro ndirona ngai we ni arakuona ni arakuruthiriria ni oi guturwo kuri uraturwo ngai arotuigwira tha ni ngwenda kuhoya nawe muthikiriria wa kameme toru nie ndina witikio ati ni ukoimira uhana ta thahabu ndukaumira wi munine ndukaumira wi na thina ndukaumira wi na ruo ruria wi na ruo muthi ukaumira uhana ta thahabu mwathani ritwi ni ria Jesu ni wega ni tondu wa muthikiriria wa kameme kayuka mwingi tondu ni ndamwariria ciugo ciaku iria wikirite thiini wa ngoro-ini yakwa ni ndagutiia tondu muthenya wa umuthi hena undu ureka ni ndahoera mundu umwe amukire kiama giake amukire gutherema gwake amukire kuhona gwake ritwi-ini ria Jesu amen nie njitagwo Bishop Pingure kuma guku Hope of Life Family Church Githurai mwena wa 45 nyondekaga Wednesday kuma thaa ithatu kinya hwaini ungiuka Hope of Life Family Church ni ukangora na tuhoe hamwe nawe namba yakwa ya thimu ni 0721 116 111 0721 116 111 hamwe noguo John Wahianyu ni turi utungata ungi munene muno wa guthi gutuga andu aria akuru atumia na athuri na andu aria mena mawathe guthi kumatwarira gia kuria na kumahe nguo mundu angienda gutuhe support yake namba iyo yakwa ni 0721 116 111 0721 116 111 ngai aro turathima muno na thi na mbere guturathima onawe John Wahianyu ngai athi na mbere gukurathima ritwi-ini ria Jesu amen.

0: Negado.
1: Thank you.
0: Negwe kidira ka. Motabo inewa kameme kayuka mwigi. Kia butauni. Oku gnyadu beri. Harokaikino. Igirage dhogori. Riginyo kamegota. Kwa maiko. Metahato. Woko maroiga. Turometi ya mehetua. Totikoima. Wakameme kayuka mwigi.
2: Game me kayo kamo ige jeta kwa kaduke mundo kana waka sungu
3: geto DJ 254
2: aka sungula
4: e wakwa nyene tweretie
2: ana stasia kara jaro bororo goda kachini amani none goda kira rode to kiruga ida gai mothe bamwega
4: kashama wega kahutia
2: akone kwa kame me kayo kamo ige na ne gando sia mwenya hari ya hothira thikiria kame me hari star 4 star 292 hash I will have a little dragon again. I start 292 hash. Bansi Jambi. Bansi, and a little guy. Niagoria school fees are Greco?
3: Come
2: in. Catal Gacane, Kerio. Catone Canane, Kerio Kedo. Bansi. Jambi Karukuruga. Atua wajiku. Bansi! Sika si bubuan. Bansi!
5: Hello?
2: Bansi,
5: yes.
2: Horo aku.
5: Kaya muno.
2: Reu drako horadhi mokuma woko waka meme kayo kamo ige. Jitako waka duke modo to ina DJJ. Jira leji
5: kako Bansi.
2: Bansi Jabi. Nwa igira hali ya dhoko ine ya star 292 hash.
5: Nyumba kwa uwa.
2: Agora kei.
5: Wadaga school fees.
2: Ya shiri gigiri komi.
5: Ne.
2: Nekuwa ja idharele yiko kosi yedhate todwa arele. Idhagi ya koro kea rugai. Wanawe kire roshiga na.
5: Dara kira giri dhate.
2: Na siye dhimo ine yaku.
5: Dara siye dhimo ine.
2: Nesi yaku.
5: Thank you.
2: Dedi akuri dare ni kuruga.
3: Yeah.
2: Na nesho sio gridante ne jaga ne sia kusia go gota idia maundo ine makumothe.
3: Mhm.
2: Nesta 292 hash ate aro alie oriri ya ready e maratathi. Agikinya handu agitonga na ngai akimurathima agicoka kiambia mirimu. Ni murimu uri kuyu. Tareka itwara ndirie na kena arata ke hakwe maria. Toigwe rugano ruru.
4: Ona kakora.
2: Kaya dire ku. Oh, maido, erido. Hello, Grace. Neto asoka. Reure. Wabriri ya madhe na maya ate ya.
6: Oh, okay. Da vieta wera otakawaida.
2: Aha.
6: Do kira baeda ijere ne da korago ni jere ta vera ini tondu da bago tapurai marata dimasi yogi zero.
2: Aha.
6: Gasoka riu gathie gutakrai doko.
2: Aha.
6: Mara itano.
2: Aha.
6: Dalia tumi aria moi gwe toma todo okone ta kuinuka. Okay. Ado maturaga maduragia kai itahurukaga todo madi kone no makagora madi kone no makagora todo wira wako akire wa gutakrai dukasio de na nini dukani genado kona nini de sakrai agira.
2: Kiseriani.
6: Aha. Yuko ni daro ketevira o takawaida.
2: Aha.
6: Na gisoka ginuka.
2: Aha.
6: Kwa ri ne dika na kwa ri mudenya wa Saturday.
2: Aha.
6: Giro ginuka kedo zaida za igere ine hau.
2: Mm.
6: Na de mugi mahigwe yo figwe yo sio.
2: Aha.
6: Na wana dainuka giuka ne di kanado kile na kanyama ka sirigiga na imwe.
2: Aha.
6: Giwa ke deke duge toria na gima to du tukire to de monogu nigeza tukome.
2: Aha.
6: Nie giuka na giruga de mugima sio.
2: Eh.
6: Kisoka njuga ũrĩa twamenyerete kũhoya reke tũhoe nĩgetha tũgie.
2: Mhm.
6: No njuga ona dia njuga hoe ona dia dia uire ciugo igĩrĩ.
2: Ate ũkiugo hoe ndwegire ciugo igĩrĩ.
6: Eh njuga rĩu hoe nĩgetha tũrie irio.
2: Eh.
6: Geiguire dia uire ciugo igĩrĩ ngeigua nĩtarĩera rĩathira na ngĩfaint.
2: No ngĩfaint ũkĩringĩka.
6: Ngĩcoka rĩu ngĩigua nĩndagĩa hinya. No ngĩciria tondũ nĩ kĩũndũ itarĩ ndaigua kuma rĩrĩa ndaciarirwo rĩ. No kaũndũ o ũguo ngĩthiĩ toro niĩ ndiarĩire.
2: Hĩndĩ ĩyo kwarĩ 2022 mwaka wa 2022 2022
6: September.
2: September.
6: Rĩu niĩ ngĩthiĩ toro tondũ ndikĩrĩ ndaigua kĩũndũ hingo nĩndĩrahingo ndĩ sawa biũ na ndĩrakoma ta kana ũrĩa andũ arĩa angĩ makomaga. Rĩu ngĩthiĩ toro. O hingo ndaigĩrĩra ndĩ toro ngĩigua kĩũndũ kĩrĩa nĩgĩacokera. Ngiuma rĩu rĩrĩ ngĩũka ngĩikarĩra metha-inĩ yarĩ na thĩiniĩ. Ngikarĩte ngĩigua kĩũndũ kĩrĩa nĩgĩathira rĩu niĩ ngĩcoka no nĩndarigirwo nĩ atĩa ngĩkoma. Na ngĩkoma wega kawaida ta andũ arĩa angĩ na ngĩũkĩra Ngai akĩndarahũra rũcinĩ. Kwĩ mũthenya wa Sunday. Wasande ngĩũkĩra nĩgetha thiĩka ngĩũkĩra ngĩhiũhia maĩ nĩgetha thiĩ kanitha. Ngiuga thiĩ bafuri. Kĩũndũ kĩrĩa gĩkĩnyita na o kĩrĩa kĩracokere kĩranyitĩte ira gĩkĩnyita ngĩgwa hau thĩ mũrango-inĩ.
2: Ũkĩingĩra bafu?
6: Itathiĩte bafu ngĩgwa rĩu ngiuma nyũmba nĩgetha thiĩ bafu ngĩgwa o hau thĩ. Ningĩ ngĩigua nĩndaigua nĩndagĩa hinya ngĩthiĩ bafu na ngĩthamba. Njuga ndĩkie gwĩthamba ona itaumĩte bafu itekĩrĩte nginya nguo kĩũndũ kĩrĩa ngĩkĩnyita ngĩgwa bafu. Ngĩigua nĩndaigua ta ndaigua hinya na ngĩcoka ngĩigua rĩu tondũ andũ arĩa tũriganĩtie amwe nĩmarĩ ngari ngĩigua nĩmarurumia ngari nĩmathiĩ rĩ. Njuga ndigũikara mũciĩ na tondũ ndirĩ ndaigua ũguo mũtũrĩre-inĩ wakwa reke thiĩ kanitha-ĩ. Ingĩigua ta ndĩraigua ũguo nĩngũthiĩ thibitarĩ. Na niĩ mũtũrĩre-inĩ wakwa ndiũĩ thibitarĩ nĩkĩ. Niĩ ngĩthiĩ kanitha wega o ta andũ arĩa angĩ. Twĩ gatagatĩ wa service rĩ. Ngĩigua ũndũ ũrĩa nĩ wanyita na nĩndĩrenda kũbintĩra kanitha. He mũthuri twariganĩtie nake ngĩmwĩra nĩndĩraigua ũru. Akĩnjĩra okay, nĩndoĩkaine mũno nĩndendete kũina kĩgoco mũno mũno nginya nĩndetagwo mũno mothoni kũina kĩgoco.
2: Mũthoni?
6: Mothoni-inĩ.
2: Na andũ hĩndĩ ĩyo maragwĩta oro Grace.
6: Maranjĩta Grace na okay, mothoni-inĩ manjĩtaga manjũĩ wa Jose wa Pipa.
2: Wa Jose wa Pipa? Okay,
6: Rĩu rĩrĩa nderire mũthuri ũcio nĩndĩraigua ũru akĩnjĩra wa Jose unakuaga na situko sana. Unajua tumekuzoea na situko nyingi. Tondũ ndainaga rwĩmbo gathuke rwĩmbo rũkainĩka ndetagwo Wanjiru wa GP.
2: Atĩ Wanjiru wa GP?
6: Nĩ ũrĩa ndainaga rwĩmbo rũkainĩka.
2: Tondũ rĩu ta Wanjiru wa GP ũrĩa ehiũragia arĩa athuri ainagĩra Ngai.
6: Ũguo nĩguo ndetagwo.
2: Niĩ
6: rĩu akĩnjĩra ndĩna situko nyingĩ mũno ngĩmwĩra ndĩraigua ta ndĩraka ngũbint. Ngĩmwĩra anengererie maĩ marĩ mbagi yakwa tondũ nginya kuoya gwiki ndingĩhota. Ngĩoya ngiugĩrĩria maĩ ngĩciria nĩ gĩthĩna ngĩigua nĩndacoka ta ndacoka muoyo. Na surface ĩgĩthira. Daigua okay ori atumia merago matigo atumia inire ketigo
1: aha
6: datigo atumia inene ho daiguire riu ni dorwo ni hinya fio gera atumia ri na ni jo yokorwo me haria mari ni marathikiriria ri umwe etago re na karanja no umwe etago wa siro wa faite
1: ato wa siro wa faite
6: aha acio ni akiseria ni na twathomaga na okanitha so mari acha riu nie ngimeta ngimera ni ndiraigua uru makiona onao makiona kuringana na uria manjuire na uria andu makinjui uria ndari okay fituko nyingire undu mundu wendete gukenia andu ri
1: mundu chap chap
6: ya makiona tari tari o uria menyerete kuga makinjira ihi reke twambe tutigwo acaini hanini nitugũthiĩ thibitarĩ rĩu niĩ ngĩigua ta ndĩrainaina mwĩrĩ mũgima ngĩoya kairĩtu gakwa twarĩ nako karĩ ga class 5 ngĩkera tũthiĩ handũ hega kiriniki ngĩthiĩ ga kiriniki-inĩ ĩyo ndagĩtarĩ akĩnjũria ni karĩ o tĩ ũraigua kumania na hau niĩ ndiamwarĩirie rĩngĩ rĩu harĩa ndeiguĩrĩire ndĩ gĩtanda-inĩ ndĩna macindano
1: thibitarĩ
6: kuma hau na ngĩthondekwo na ngĩinũka wega biũ na ngiumagario okay rĩu rĩrĩa ndeiguĩre ndĩ gĩtanda-inĩ atumia acio nĩ mokire kũnjetha marĩ erĩ
1: Wanjĩra onao
6: etagwo re na karanja andũ mamũĩ wa mbũgua na wa ciro wa faite magĩũka marĩ erĩ na magĩtigĩrĩra nĩ ndathondekwo na nĩ ndainũka na ngĩroka o kawaida o ngĩigua ta thĩna ũrĩa wathira ngĩroka wĩra o ta kawaida ndĩrĩ ona ndĩkĩrĩ mũhe hingo nĩ ndakĩhetwo kĩrĩa ndũci ya thikũ ithatũ ndĩrĩ ona cindano moko nĩgetha ngathiaga gũthecwo cindano ngiuga ndigũikara nyũmba ngĩthiĩ o wĩra wakwa ta kawaida no hingo nĩ ndĩra ona ndanyua ndawa ona ndeka hingo nĩ ndĩrakoma ona ndarĩkia ndũci ĩyo rĩ ũndũ ũcio ũgĩcokera rĩngĩ rĩu hingo wanyitire ndĩ wĩra-inĩ rĩ ndasapurayaga maratathi thoko ndĩ harĩa ndathimagĩra maratathi niĩ ndaiguire mwĩrĩ mũgima tarĩ mũgagaca ũrandĩa ndaiguire mwĩrĩ mũgima tarĩ mũgagaca ũrandĩa no nderora ndirona mũgagaca handũ no nĩ nemirwo nĩ gwĩka ũndũ nginya ngĩrekia maratathi ngĩremwo nĩ gwĩka ũndũ tondũ ndirakĩenda andũ manoti ndiramenya nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere nĩ ndarĩ na nduka rĩu niĩ ngĩcoka ngĩtiga maratathi macio o hau tondũ rĩu ndathiaga gũcapurai ndakua na ngũnia ngamĩiga handũ ngacapurai thoko ngĩtiga maratathi makwa hau ngĩcoka nduka-inĩ ngĩtũma mũndũ ndaheaga wĩra wa kũnguĩra athiagĩre maratathi marĩa ngĩthingĩra mũtumia wĩho wĩtagwo Wangarĩ wendagia andũ mamũĩ kiteria ni etagwo Wangarĩ endagia njuĩrĩ ngĩmwĩra niĩ Wangarĩ nĩ ndĩraigua ũru akĩnjĩra ona nĩ ũroneka akĩnjĩra rĩu nĩ ũrĩa ũgwĩka ngũgũtwara mbagathi makĩhothania mbeca marĩ atumia erĩ makĩndwara mbagathi gikobaro ngari ngitwaro bagathi ndatwaro bagathi ngirwo githimo ngirwo ni hispaironi
1: ngai
6: da ndero ni hispaironi rugendo rwanjiriria hau ngirwo no nginya nyue kiti ya iyo ya ngiri mugwanja iyo nayo ni ndanyurwo ndainuka rĩu ni ndarĩkania na wĩra gathuki
1: ngai
6: rĩu ngũikara mũciĩ ngĩrwo rĩu ndĩnyuaga ndanyua kiti ĩyo ndanyuaga ngagwa thĩ
1: ngai
6: ndanyua ndũci ĩyo na rĩu nĩ tondũ wa watho wa ndagĩtarĩ rĩu niĩ ngĩkĩnyua ndawa o ũrĩa ndandĩkĩirwo ndarĩkia rĩrĩa ndabatarĩte gũthiĩ gũcoka mbagathi nĩgetha ngĩrorwo kana thĩna ũrĩa ndakĩrirwo wa atĩ nĩ hispaironi nĩ mũthiru-rĩ ngakorwo ndarĩkia ndosi ĩrĩa yakĩrĩa ningĩ nganyita nyũmba
1: ate
6: ningĩ kĩũndũ kĩrĩa gĩkanyita ngagwa ndĩ nyũmba ngeta na ngahanyũkio arĩa ndetire ningĩ makĩnjoya makĩndwara St. Mary kũrĩ ũtukũ ndatwarwo St. Mary ndaheana rũgano rwakwa makĩnjĩra gũtirĩ ndagĩtarĩ makĩnjĩra no manyandĩkĩire kiriniki ĩrĩa ngathiĩ ngĩcokio o ũguo kuma hau rĩu ningĩ ndacoka rĩu nĩ ndathiĩ o kũrĩa ndathiĩ ndaheo ndawa-rĩ ũndũ ũmwe wa mwĩrĩ ngaigua nĩ wacenjia okorwo nĩ ũguo ndĩrakwĩra ndingĩigua mũnungo ndathiĩ thibitarĩ gũkũ ndaheo ndawa icio ngĩrĩkia ngaigua okorwo nĩ ndĩraigua mũnungo nĩ wora ningĩ ndarĩkania na mbagathi ngĩoywo ngĩtwarwo Kenyatta ndatwarwo Kenyatta makĩndwara mwena wa ĩtagwo private wing ndatwarwo rĩu nakuo kũu ngĩrwo nĩ ta thĩna wa asthma ndĩnaguo ngĩheo ndawa cia asthma
1: ngai
6: ndaheo ndawa icio ndoka ningĩ ndahũthĩra ngĩigua ũkaigua ngĩigua nĩ ndacenjia ngaigua okorwo nĩ heho ngarigwo andũ arĩa angĩ nĩkĩĩ marekĩra burana na niĩ ndiraigua heho ngaigua makiuga ũrĩa kũhehete rĩu nĩwona rĩu mwĩrĩ nĩ gũthiĩ ũrathiĩ ũgarũrũkĩte ngĩcoka ngĩnoti ndĩraikara o ũguo ũrĩrĩ-inĩ na andũ arĩa angĩ nĩ makomire niĩ ndirakoma
1: ndũrona toro
6: ndirona toro
1: ta reke njuke ngũhũrĩre thutha wakwa gakuona toro kĩũndũ kĩũru kĩa kĩeha na maithori uko ni waka meme kayo kamo igeja tako kathuki mundu kana waka zungula
3: keto DJ J25
1: urikane star 292 hash ni troka kweta na mundu ugi wa school fees na oho shopping ya grithante na duthi ya grina ya 50 na thimo na tv na ngobe na itagi star 292 hash ni mutumia warwarie murimu hana taru wa guthukio are biashara ine na no iwa no wakuria gisiri githiria na undu ria muru ni ate mathina makwa gatoro ni abia kumaga gwathiri ate akuma hau star 292 hash kedo
7: we mwega muthikiriria jetagwo Peter Gichuki chairman Top Care Lads Kenya Lelea ogotua itua lea kogura mugunda heshioria modo eyoragia ta darikia kogurari title deed gaheori giakeri daruta deposit ona nini re icio ingĩ ngũheo ihinda rĩigana atĩa ndĩhage o kahora wagũra mũgũnda gwa Top Care ũmũthĩ no tũkũhe title deed na all completion documents mũthenya oro ũcio ũthiĩ wĩgarũrĩre ĩthome rĩtwa rĩaku woka gwa Top Care waruta deposit ona ĩnini nĩ tũgwĩtĩkagĩria ũmbuke broti mbeca icio ingĩ ũrĩhage o kahora kũringana na muonere waku wa mbeca twĩna mũgũnda Turakwe Deria, Juja Mudara, 595,000. Nakuo, Joska Kagudo Road, Turakwe Deria, 445,000 only. Tuhurire thimu oleu, 0719-111-555. Olegi, 0719-111-555.
8: Top Killers.
9: Mutumia awothe ni alikihoto gya gukinyukia athie gikiro kiu kingi akana ni biashara ini kana theini wa family yake o mutumia ni endaga mutirithia nikio Equity Bank marehete fanikisha ufago wa gutithiriria atumia gwikuria biashara ini makaheo insurance ya medical na motungata mangi maingi kumenya maingi megi fanikisha kuma Equity ni tukiere huko na gatonyo wa bugwa na coconut mitaboini ya Kameme kayuka muingi
10: Kameme Classified. Wakamushika na kuli novet viashara yaku gukura guo aliodo mulitu. Doge etekire guweka finishing etakinya neiri ikiro. Orafatara kuhodhera lagi ukinya neiri ikiro wa rock mix paints. Turakure hera lagi wa mwanya ulea uratigirira ate wahakari itare muwe dorafatara gusho okira. Na datoja gali uneate wagura rock mix tora gitu uragura. Niamu troka toka kuhakira na toka kurekiria project yaku ihidalire efatie na oho toka fashalira muhuko waku. Shedia udhio wamu shio waku kana viashara yaku omode. Kuhoro makiria huradhi mo namba 0721 407 406. Rock Mix, paint that last.
11: Kameme Classified.
12: Millennials, mko tayari? Big Voices Fest Millennial Edition, tarehe 6 Juni, Kiambu Valley Gardens, Kirigiti. Bonge la show.

0: 92#. Na yada demu uriye mutumio yoro mwaka wa 2025. Wadhiri ya tia na Grace. Taiwa ruo. Taiwa heho. Star 292#. Ihariri ya jade mudo gyoro. Reu tokere kireri ya kwari ya na Grace. Na ihenya. Star 292#. Nejo kune shokete ijega. Na tijoku ya gikamiro. Ruhaha ni hori ya hodhera. Ora hota si besha usagura na baida tu na baida datu start 292#. Netosho kere ya gravy. Na riu ri. Hedi ria wagire toro niguo riu wabirie kumenya maundu maku mothe ni mathuka.
1: Riu niguo donire niguo da okay da notire ai uyu na timurimu wa kawaida. Niguo riu da jigie okay ne da jiririe kunoti kiogo okay mutwe wako astiguo ti kawaida tondu mudo kawaida wakiritu haga mutwe ugagicunga ugakoma ngiigua riu ona ndageria kuigirira piru gutiri undu kuracenjia riu hau niho ndanotiire uyu okay, uyu ti murimu wa kawaida. Gucokia thutha hanini nindambite kwathimitwo thibitari ho ero ngai itagwo ya Saitoti. Kuu nakuo ndathimitwo ngirwo na ngitumwo ngihurwo nginya mbica. Makiuga kuu makinjira ni rimunia mahuri-ini. Giadi nito reu gikirwo gugithondekwo rimunia. Gikithondekwo ria rimunia igithondekagwo. Dauma kuu kinina wiki ngicoka nginyuka o muciĩ. Dauma kuu ndina niguo kwehereire reu makiria. Ukigia o mutumia omwe ninge wa weti mwega o waku Kiserian. Ngimuhurira thimu ngimwira nie uria riu ngiekire utuku mugima. Riu hau utuku ucio ndamuhurire nitaguo mwiri wakwa wagaruragwo. Tondu ndageragia ona ndakoma ndaigua ni ta kindu kiratheca mumero. Wona dauma ndarugama ndaigua ndingihota kurugama. Riu utuku ucio riu ndiathire nginya uriri ndaraire ndugamite. Na kuma hingo iyo uguo niguo gwaikarire
0: nginya umuthi uyu.
1: Ngimuhurira riu riria okire akinjira we ateithitio ni ngai ndagitari iria na bamĩrĩ yake mathiaga Naikuru. Na gathuke kũu guothe ndĩrathiĩ rĩu nĩ mbeca ndĩrahũthĩra. Tondũ nĩ gũkombora ndĩrakombora ngari kũrĩa ndĩrathiĩ ngatũmwo mabica mbica nyingĩ mũno ciana igera mwĩrĩ-inĩ ũyũ wakwa gũtirĩ manyũngũ mothe nyonaga ndonaga kũndũ ndathia ngaikio mararĩaga ndũ icio ciothe. Rĩu mũtumia ũyũ agĩũka akiuga akũndwara kũrĩa bamĩrĩ yake mathondekagĩrwo. Akĩnjoya all the way nginya Naikuru. Ngĩthiĩ ngĩthondekwo nĩ ndagĩtarĩ ũkoragwo Elbafo thibitarĩ ya thirikari. Kũu nĩkuo ndatwarirwo akiuga ndigũkoma kũu. Akĩkĩra mũtumia ũcio nĩ akũmũhe ndagĩtarĩ kũrĩa ngũthiĩ gũthondekerwo thĩna wakwa, tondũ rĩu nĩ ndagĩthiĩ kũu na mbica nginya cia CT scan iria ndahũrĩirwo gũkũ Nairobi. Rĩu icio nacio ciaugaga ndagĩtarĩ mathoma maugaga nĩ atĩ nĩ mũkiha, maũndũ matarĩ maiguĩkana mũndũ nĩ araria atĩ nĩ mũkiha wa ũrĩa ũtwaraga rĩera mahũri-inĩ nĩguo mũhinganu. niye dadi naikuru dagitari usio wale bagoni ato ifaire difitari naikuru etago Nakuru Heart Center.
0: Mhm.
1: Kuhu nakuo geadi mito wiki gire makiuga waka nega de nakanini mono.
0: Mhm.
1: Geikara wiki gire oma zikiraga dawa.
0: Mhm.
1: Makiuga ne mukihosi wa mahuri marahingura.
0: Mhm.
1: Wiki gire siadira makezira nima heru zadena wakwa ni mudhiru.
0: Nice. Dreda tu kereiri.
1: Tho
0: madhaa ni maadhira.
1: Eh.
0: Mwakosi uradhiri deri.
1: Eh.
0: Mwakoi wabiri iri atia. Hau netoku kathutha deka shiga nona. Emotumia wali nakeo walu taga mawira make. Kore ya githerian. Yo kiserian. Taguo Gracia dagia mapepe taguo Josewa mapepa. Na kumahe deo 2022 September agithukio na akirwara na ntaguthukio athukio no akirwara murimu ataigua go rugari ataigua ga heho no igua mirimu ri arerwa rwarite athondekagwo murimu gathamo gathi haha gathie gukukungi umuthi uyu ona toroda shugaga we wana korono gwatitocio muturaine waku turaria nake tutaitheke tuigwe wega na we waingira thoko na tuhone star 292 hash ukegurira kindu wona we gurira kindu ngakunengereria ugakorwo wi mbere ni star 292 hash ni star 292 hash
2: thank you negwe kidira ka Mutabu ine waka meme kayuka mwigi
0: Katabati kwe Vital na ihenya
3: Umeru wa Vital Brokerage kuma kwa Vital Animal Health Shubioyo utomaga mahiyoma kumogerele iriana mogerele kiro na ihenya Okomenya maigemegi Vital Brokerage kuma kwa Vital Animal Health Netokera huko na gatonyo wa bugwa na coconut Metabu ine ya kameme kayuka mwigi
4: Hii niwe family bankiri na makilia mami ya kamiro gwena ya kurugamia na wikira hinya a Kenya ikiro ini shio the shia mutulire Kumako horaje ki adoki ube, families ona biashara Kumenya maigimegi family bank, netu kia rahuka na gatonyo wa bugwa na coconut Metabu ini ya kameme, kayuka mwigi

0: kata kakiri kanini kau no stiraga gonako but inuona nako gaka gaka wadhiye odo morito mono todo todo tiwe diware wakwa onari hudosio nige ni wa makiria do makiajia kuga wa jiste kongithi atia ni arwarire na ni agia mwana rĩu nĩ harĩa ũkoragwo nginya ndũreigua na tondũ mũthuri no ũrĩa no ũrĩa waku agĩka ũrĩa ekire niĩ rĩu andũ manjũragia tondũ ndirĩ na feeling na ndirĩ na atĩa na atĩa kana ũigua kana ndĩ mũritũ kana ndĩna kĩrĩ rĩu andũ manjũragia nĩkĩĩ ndĩraimba ngamera niĩ no ndĩraimba rĩu rĩrĩa ndatwarirwo gũgĩtuĩka nĩ ngũthiĩ kũhũrwo skani ndagĩtarĩ makiuga ona mbe ĩyo ĩna mwana mũnene mũno wa mĩeri mũgwanja rĩrĩa ndakinyirwo nĩ ihinda rĩa kũgĩa mwana nĩwona gũtirĩ ũndũ ingĩ sense kana atĩa
1: rĩu yani nerves na feelings nerves ciaku ciakuire ciothe ndũrĩ ũndũ ũiguaga
0: rĩu ona ngĩkinyĩrwo nĩ kũgĩa mwana ndatwarwo nginya kĩrata moragia kana ũyũ nĩ mũndũ tondũ ndathecwo cindano iria ithecagwo andũ nĩgetha ũkue ũrutwo mwanarĩ niko hivo rĩu ndathĩnjirwo gũthĩnjwo ũrĩa mũndũ ũngĩthĩnja mbũri wĩroreire ũguo nĩgetha mwana ũcio arutwo
1: tareke hanini twambe twĩcirie hanini tũhurũkie meciria nĩ ngũka gũkwarĩria ndagĩka cia mũico ndagĩka ciganona *292# ĩthoko ya kameme maũndũ nĩ maritũ makũraga andũ no nĩ ho ndĩrenda gũkũhingũrĩra mũthikĩrĩria twaranĩrie nawe na tũtikambe kũrehe mathĩna mangĩ kana maũndũ mangĩ twambe tũrĩkĩrĩria na mũtumia ũyũ tondũ maũndũ mau nĩ maritũ mũno maũndũ matarĩ maiguĩka *292# thoko ya kameme ya soko murwa kũingĩra thĩiniĩ kwĩgũrĩra ũgakorwo wĩ mbere nĩ *292# ũririkane hena nduthi tv hena shopping na baithatũ hena ithathatũ school fees hau ngagwĩkĩria kĩndũ oro nawe ũkaigua wega nĩ *292# hinũ kũwĩ na thirĩ wa 70 na no korwo hinyĩro na nduthi rĩ ma 150 ũngĩkĩgũra nduthi nĩ ũndũ wa ciringi 20 nginya 60 gatagatĩ kau ga 20 to 60 bob nĩ 20 to 60 bob hau ũkegũrĩra kĩndũ ũkanengererio tũhiũke kũrĩa gwatop kĩa na ũcindĩ tũrĩkĩrie na Colgate tũcoke tũcoke na big voice millennials tũgĩcoka thutha wa ndagĩka cigana ũna
2: wĩ mwega mũthikĩrĩria njĩtagwo James Macharia CEO Top Care Lands Kenya ĩnĩũĩ ũngĩaga kũrũmĩrĩra mĩtaratara yothe ũkĩgũra mũgũnda no wĩkore ũgĩte mbeca ciaku kana ũgũre mũgũnda ũtarĩ mũkinyanĩru na nĩkĩo woka gwa Top Care tũikaraga thĩ nawe tũgagũtarĩria mĩtaratara yothe ĩrĩa ũbatiĩ kũrũmĩrĩra ũkĩgũra mũgũnda oho nĩ tũgũtaraga ndũkagĩa na ihenya ũkĩigithia tondũ mbeca icio ciaku ndũcionete na ũhũthũ wega wa Top Care nĩ atĩ ona ruta deposit nini nĩ tũgwĩtĩkagĩria gwaka wĩikarage icio ingĩ ũrĩhage wĩ gwaku na rĩu twĩna mũgũnda tũrakwenderia Juja 695,000 na kuo Joska Kagudo Road tũrakwenderia 445,000 tũcerera ofici-inĩ citũ Ruiru Taoni kana Rwai Plaza kana ũtũhũrĩre thimũ 0719-111-555 o rĩngĩ 0719-111-555
3: Guoka ni thabuni, kabuni ciothe ciaragia tu ohore wa guthera. No ushindi, no gu thabuni tu wiki, uria wikuraneire. Ndubataraga gutanduka guo kwa ihinda iraya. Na urikagia na ihenya, kumenya maingi megie ushindi cream. Ni tukiarahuka na gatonyo wa mbogomen na coconut mitaboini ya kameme, kayo kamoige.
4: Colgate Herbal, ithondeketwo na eucalyptus, ginger na tea tree, gugutethereria kuhurana na bacteria, kugia na magego mari na hinya, na kini kiri na ugima mwega. Ni ihinda ria kwihota na kũrĩ na iheo itiganĩte cia kwĩhotanĩrwo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kĩhĩtahĩtano gĩa Colgate Choose Your Naturals. Nĩ tũkoretwo tũkĩaria ciĩgiĩ Colgate Naturals ĩrĩa ĩhũthagĩra mĩmera ya kĩmerera na ĩkagĩrithio na Colgate Science.
5: Millennials, mko tayari? Big Voices Fest. Millennial Edition tarehe 6 Juni Kiambu Valley Gardens Kirigiti. Bonge la show.

0: Xomemeki. Aya makuheaga ciothe. Kurio gutire itetheku.
1: Hey thirikari no handu ha ugwera tukageta ngituingata. Hey handu ha ugwera ndu uguo. Aya mundu ugite. Kaita ngithonda ka mbia. Hey tuingate. Tondu mbia ndu ya mundu mbia chake. Akyora. Hey dikiru ndu ugene tokiorwo. Na arya mata.